0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Nuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Nelelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
2: Kinema lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani michile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni ikuru. Kinaveasha. Mwere sisiano. Mwere sisipa sipasha. Nikani kani. Mukaleo ni mureche.

0: Ansamora te pia iwa mo na toropo teni. Arepa mayo makuzo mokubo bachuwa po no melanj. Achumu ire repa ma wim chapele ni hikunayo.
1: Wipa kinipa wina kinina.
0: Aywa inera ivira isumana makumaruna tanuna sese.
1: Kinala pana kuzo kin.
0: Ihanle ikina kumina rarui ya kaele male.
1: Kina kinina atu ikavi.
0: Ivenre mahikuma sana meli makumatana mohanik makinaku tanuna raru. Ihan lento ikina makumba thanuna sese thanuna pili wea kaela yere nchua liwa. Masaya hamanle. Aiwa, niku nela nto no lelu ya kaya konta masana thanuna sese makumba thanuna mohana sese. Yari niku nto na pacharaya ekhojo. Yopone la poela yo Mosambi. Aiwa hiya mwaho watena chapeliwa niku na murima. Aiwa muni mteko sapama
2: na mono kushakani
0: ehachuwa lento na miwothene nari mashufero mateki nikwani khurune laiwa moni moni
2: na mona vegi utarakani onaje
0: yawo yawe na mwenyera atoropa nari arito enthamwe na radio Mosambiki inaiwa mona na Felix anavanu januari na Richard na Alberto na Juvencio na Alberto Zeka anshunkia major alivisha Neliza aiwa wala Ansamora lo ay mahire ram chakaya.
2: Shono pateri ye takani mafeji. Wona kaya kilati ay.
0: Hamanle aywe atropo tena ni khurna maringo makuzi.
2: Siva ungona ruma hokala. Ni kuva kini pesha.
0: Ansamora moni otamalo

0: chirene maweheni kawa wehena charua.
1: Niseliwa vava iyo.
0: Nare charu wanhalu siliwa vava. Anyonge poma yo mole vale wana mole vale.
1: Seliwa vava iyo.
0: Omokoni tuwa yo provinsi la Zambezia.
1: Uremuni

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Zendi bela yo na nyakodo ni wanila ofuru wa Msambiki ni wanila murendele mwilaboni na nasukumia gapachaye mpuno Msambiki. Uya Msambikano awale hatunga gigino elabu gino ya Msambiki. Yo nikana mazumena pastor Muitana umbesu wadabono havuzi wagana Amilcar da Conceição. Makamaka silenoni ye mwamutu pobu wadabono malama 15 mweru wa Setembro.
2: Bundia na miwa radu Msambiki, mwevelevelo, woshishelo, wanihiku na netanu. Netanu, mahiku na kwanaya makumeli, makina kwa matanu, mweru wa Setembro. Nemera huwa wii, amu avanu anjene, hasuwele tishene ndapula ya 25 Setembro, erukulugwela. Pai, wapajara zina nanyu?
3: Mi wakeneri Esteva Ernesto Muitana.
2: Okay.
3: Kripa historia ba chuapo baba na igreja Juan Batista.
2: Baba. Mkuu hola tu operasa.
3: Naya operasa he. Naya mo weli hani pantera na 25 de setembro.
2: Okay.
3: Tishene
2: ndapula 25 de setembro nsuela ka wi atepo khala wa mwavaru ninlelo ahi suelo ndapula etuela wi 25 de setembro.
3: Kena suela ka 25 de setembro na reni hikuwa achia apa kenra yawa. We and one of them sent the Kiola, a Lukuku Ari, Matani, Ma, Apolono, Achunto, Puella, Nene, Haila Puella, Arke, Kaleaho, a child and our team high, but not on Erem Patarum Kito, and you Puella and Kito and Neola, Nipaker and Hikutan.
2: Okay.
3: Actually, Nasita and Hikuna, the second September, Nesalinera, Nipaker and Kituahoyon. Didn't Tapula and Hikunel.
2: Yeah, but Jerry, we will Kito, we will put you up with Matani, Machia, we are what he had.
3: Yeah, but Jerry, a lapo, a lapo, a lapo,
2: a lapo, a lapo,
3: a lapo, a lapo, a lapo, a Nkikwi, ni masana, matana, masheshe, ni miaka, makumi matana, ni mohani, miaka miili.
2: Okay. Okapu delikati ujo.
3: Kajiwanle, mwerimu kileili hapama. Okapu delikati ujo.
2: Okay. Lapo yela, yari matari mga anachia wa yari watiha wa wihiva ni kale mrechele.
3: Lapo yari matari mga kunya. Aniwa purutukesha, yari ulo purutukali. Eni waka hiyano mahiku yao ni hiyavya ka aki purutukali Msambiki. Ni hitu wala kawihi kire lapo yela yari yaho. Lapo yari mga kunya.
2: Okay. Mrechele, ana loko lapo ya Msambika wanenlaya. Onono we orimu ikalelaru mbwane ninne jiha pama hiva nriyamu avano
3: hey nionne jiha walo riyaya kalami ruku so hiyana hiyana mchunea arike kinkeri hawa amke na kajwa hampurule pama kahe na hapurule nlewo nyanera yaka wo
2: kishane na panila were ya wawi murechele werimu ikalelaru ehikalua hampurula wu akina wuka hampurula iwe
3: chia rio pakera osuwela no olapa amira boyo rame elapeke ya rio ofisina ofisina Ari macani macani, akina kuhusereka, akina kuelimaka macani na arito anu haikuni uhaka, we ekalem rekele, yo pane la wera, viva hamoteko ni pareke, kiniru hii hati we anamana anchi pale olelo vava, miteko hanchuno para anakwela we akapa apaya sihiano ni kalakana werela, onha kalaka we hiano mahiku wa kalai. Anamana ntoti ya lapa asita asipa apa khalakata no honorere ya anaka ya lapa ka bwana nto ni nakhanono ya ni nakhanono orela yo phanele ya re o ithirene ni khaleke no olapa ni anamana hithere to olapa ntakara uyo oma hi tuwa waya
2: okay
3: he
2: orono ni hiku no pwena ni hiku na tropa kina kwa ni hiha ni hiku na tropa Sintoko muholi ekresha. Mutakutani ekresha riaya no wa ukirati hamurecho lola suela kawi ni kuruto na rimpuro ntukumani wawo anan loko.
3: Ni ekresha riaya no erwali ili hachu wye nikale acho amurechele. Sintoko tona lochahu warum kala kunya kaya wye nanosa omilia tuwira mwemo nalalerea humo nalochahu wye. Lapo ye la nikali he paama na mrechele nikonsahu nikala ya hu. Ni khalaka chuwana na re owa khulana lokoloko yothe ni khalaka a wiwana na ni omuyelela yo onan lamula na mera ho kuverne a tradition nalo chao
2: okay mo festa wajua ro ni lokono northern na lapo ya Msambiki
3: ni na thamala kamela we a chuthene khale o hakalalo lelo baba agre mo re we a kena ko ina mo iteliwa kena ko re ba mpo hane kamela we a chuthene ne hakalalo we no puha re ela po aho ina thamala
2: tihiha heba na warilahu makupo pachera nemerera ka win loko no thenene tiwi asito kwene ana mira bona skola ari mukwa ha wo parasa wo shelo wa lelo wi ya barire yer luna mona o kuhiwa we khara ye thutu e chapilo ya kha makhuma thanu na mohani ya kapili va vale e khotjo ya elapo ya musamiki yer la yona mona wi jo poli matani mwakolonu achu ya ni paka akapuro tiwi achu ya ha chuno nona pama musina na radu samiki o kumela makupa o parasa ya muharoi we poma ya bachuapo Amir Cardaco Seisao.
4: Quadani Quadunia Gelela Quadani Quadunia Gelela, you Mamma Gambanora, then you may want to go and you will be like you will laugh. Namela Managami.
5: Hiva na rukuru salami tipo wa prasa ya buharoiwe wanaponya thama na biteko wa bilu nioni
6: apache ronaldo ndeke ona holela mkucho ola de sakatari ashtade provincia wa zambezia velino mchini en halawi ya hive michuelo ale wani he koto tunakawo ya wapole lapole ya mosambiki na pira makumararo masitono roja na orawa nyono ni atri ale wani he koto tunakawo ya wapole lapole ya mosambiki mano na kuna wani amoha nemu ya wani he koto na armu ya wani he koto na kuna wani dhuwele nto washane olelo ohio kratin byron muno ramporola farawe mwerle ona mwana mkuchola vopa kana senna
7: hello mai ntina naka ke ni thani wa cardoz albino ricardo
6: oho ko hane nto washane mu yako hia o kratin byron muno rawo
7: ke hi enren tho awe para orelo ko pasar ni hikon nen e paten rekoto para libertare mosambique we atu ye teke phama e khaleke phama
6: nyo munona we orelo vava no khala phama vantho wo pulela pala musambe
7: no khala phama porque khoto hiao mas importante libertad como libertad yo khala we khoto hiao no khala phama
6: manratani o phanlanto o titi miha o paralela we atwale wonde wo pala pala musambe ki e khali ha phama hindo ni hanle hindo ndia mavano ni wore o kirham hole hirwa makatini
7: ore wa tukhulela thwala wa ninghe ni wa jidar ke tambe paro lipi here la poela ni wa tukhulela weiwe para ena khala phama
6: ni kuna na lelon na virhiwa ni makacha mi hene re province of abdul gado wana wa abdul gado mrekele ke wa wo man rata no phanna wa kanla makacha mi hale ene re abdul gado
7: bo thank you ni wa jidar ke lote ke na thato ko ene we e khoto ele male wa abdul gado ati khala ne mrekele
6: wana we ya phama o hakalala ka o khopola mo hakala gore ke mutshimo
7: ehe ke nkhala phama re meshi makoisa maniko mthumwe to muitela ka epa e ruthu ke nkhala phama nta re meshi makoja hiyo ka putele ka 200 phama nta tengo ke nkhale o phama
6: ma vinya baba mo yau
7: ka vinya ke yoan
6: ma virhe ke nipula
7: ma ke rati yoan
6: mo virhe ka sorado wa ko thamana se kolana ni wano masiki hakumbe wo hiyani akana makaita mihyo toma kena kunyene ndirepedwa amla pomwa ho ala amaludia murampane accidenti onyinyamba ni opatwa makaita mihyo matoko ene eprovinsia ho yela bazambe sese se pomwa wana kurwe ndana vodilova okhomo vanto wa accidenti manratani o panela o parelela mukhalelo wa weji ami kukutene makhalelo apa mahero makaita
7: ori sempre atwala mpara evulantil e pareleke phama na mata o se o theni depois hi etaka hi namme share telefone tambe nambo tu chamakasa tenku evarere ke sempre arampara manera raya para obo virari nikiri ari le thoi situation da do opiha
6: no thamala no thamala atokwane mia ki no thamala amil karda ko se saune joana brito waro chukulela ne rahone rukulu ko ya vakhane nromela huwe moni wiriana wa yele na kola ho nruhe para o chokolla wa ho na wonra ho purvano
8: abidu nuni
5: nare hini ngwero chekula ne abili nune. Abili nune nriva moha?
8: Na jari na amika da kwa chena yeni kwa kuna mtu kuna pembere na mtu po oroma na ano sibiwa anyakodo makamaka abale wanelo furu wa Mozambique. Na pa kavina onyakodo moza onkosile pari ya abale wanelo furu ya Mozambique. Nona nyo bondia nzana nyo?
9: Bondia miezi la Galizabele Jamo mnakodo wakuno chwabo.
8: Nyo mwanele kodo ganiende zona Isabel Jamo?
9: Kodo ya Libertação Nacional ya Mozambique.
8: Maluvi mas aquela balé
9: dali o milange distrito o milange
8: não há muita na marmelo da viu do rabacodo mal muzombe muate a pai nyuma muzenyu ora muzombe foi levar Moçambique
9: mio dali muzombe então badona wila elaboji eno aneliwa porque wale elabo ya pachai nemulo bananga Moçambicano nemui ananga Moçambicano kana ka kano furu então monele io da ilene wila ofuru Msambiku kwa kawimu. Ntau ni pensa la nizowa, nibudwa nizowa para wila uwanana. Abale hapa chaye para wila azowe wila iyo puno Msambiki. Nga Msambikano ni kano ofuru. Alo bwana asiko maiana.
8: Masake na abale dona Isabel Jamu, Msambiki wali zaviana?
9: Masake na abale hapa chaye Msambiki waikala wonyonya vadidi povu atu antabua vadidi porque yakala ushibalo ivina gwa mtu yakala ovina gwia ejile yalo giwani ezenya ampicha mtu agakosa nchi banaya galimambuga ivina gwa antu kula sakutana mudaba vaiwa ezenya ivina gwia iyo nga Msambikano kanana dereti owila oni sunze oni tonge labwechi.
8: Mozambique, wanru cha validi vene?
9: Mozambique, wanru cha, porque mesmo wakali nofuna upia egile liyao, tenku vite, wede, wana so waeda Mozambique, iyo nakala atu otabua nga Msambikano. Agora monele iyo nga nakodo wila po Msambikano, eno tabua. Papesa rea wila iyo, nizona wanilelabo, nikale mufuru, ni wanele mataka inatu.
8: Nona vile vile vansaka na kodo mpaka yaka ya maono zivirika zaka zingizine. Nyungu kama kena Mozambiki ya masakabano, mungu na vimu Mozambiki kuduwa vane ni?
9: Mozambiki deji muromele kodo nga 1964. Na dabu nunga enoko saa, jaka vina kwa 64 na ichuwa wadonga wakadimoza. Majimuane kodo ni kala independente 1965, ofuru kala muvaliti. Porque iyo nga nana kodo, no wila vala penegile ewanele iyo ni noona iyo kanali za eni masaka apa chaye mwanele iyo ishkola zikalao manja akalao malishwa akalao mutu nolimegile yale balima izina guya atu ena guya kazi we labo gilabo porque puno Msambiki namo zilabo kumi na moza okabu delegado kawa wazi wao no tetene uvi agora muanele iyo kodo atu etene alimufuruni kada mtu nologa vina guwa elogele ya mtu mwina guwa ya Msambikani
8: muloga do kabu delegado kala masoso mandimua anopiwa atu ayana andimua anopiwa no na nyonga mnyokodo futi mamuanele wa direktu wa Msambiki eso nipado kabu delegado nyo munona da vya nsoda
9: esi iyo nga iyo mninga miyo mnyakodo na anakodo ena guwa mnonela iyo elobo eni katamia iyo porque iyo ni wanaga kanele la wila egamala ni gamalo wanela ni gakala mufuruni eze kodo ina bua porque egakala kodo mwilabo ni nemutu di mutu ula Msambikano kankala avontade no, elobo eni katamia iyo no ten
8: masakabele nyodro Isabeli mutia ozombe muatia muzenyu mutio sunza ozi formari muzo tutafutu ile mwanile ba Msambiki masakabano alo azombe enjeni ena mabasa boeda mbo burebure mudila nyofra mtega ngani mwa azombe naba funa mwa sikule za vyana
9: azombe aba afuna nga mio zelu waza azombe nga iyo one makosela kosele iyo niti ya zetele nwosunza niti ya vina guya mai uniti ya papai u ni hizo wa mkodo nini itabu wa ni uwana ateo kala ndipendi agora noti ya vina guwa ni koko mezo na azombe aba ova nini asegire gile kosile iyo mwilabo ni Msambiki wila au azowe navi osogolo katie vadila purke. Iyo ni wanele wila abale akuntinu adore abale azombo abale vina goya. Azowe navi osogolo katie mudila ni awena atelege ya po kuli. Iyo ngano unuvala awarar elabo.
8: Mwemvale vatile nyo futi, bamuba futi. Zive zake zinye dabuno mkavaya futi mnodho uba.
9: dinowo za oba puruki mutu jire sunzilei kanwo za odwala podi uloleba podi oluvale onoleba podi oluvale olima onolima
8: mazo enyo mariera bulonga labara matanga from lugini
9: mio ngano wako komeza msambikano etene nga dabu nozivira jaka 64 anos ivina gwani tene etene atukule vina gwa exemplu igile eromi ekodo 1964 atova ninapa awali abala alo vina gwa awanele izuzumi evina gwe labo inyangeti wa vina gwa mtu di mtu amsambikano aiguli elabo ejibamazu ni kokomezo ninti amio para asambikano etene muito obrigado
8: baito nana Isabel Jamu munyako do vina wanele ofuru wa Mosambiki dabuno bela Mosambiki ufase ya masaka bela virle wala Mosambiki worucha dona Isabel batanga diretu no tamalana
9: muito obrigado
8: baito Joana Brito na mlika da constitution iyo ndikuru mtoko na pembere masi atu atawaga vangono vangono mwenye vina anone ya makamaka enji ya alukuno anamasunza ampara za masundo zote na otiana na mzubuno vina kuwa matanga ya aba ando magomelo sabani ano kuma otuvi wa aba li makamaka ali anyakodo wanele ofru wala bugino ya Mosambiki. Joana Brito kuna kalokana yovuza
1: Bagalada Silva
8: ndipa mza Joana
1: mutu po ya ubu makamaka misi lusile za nyama tonga zimala osori wao be kazinati
8: Joana Brito murudubuno mutu po onloga musongoli wa nyama tonga wakuno Zambezi ya makamaka bagati ya mazu ae mwaa wa nzu wanti na dabuno nona ubuno murudhi onloga musongoli wa nyama tonga wakuno Zambezi ya
1: ki anashiko laba alogilewe anozi wa chini nzindi ya labo nti na dabuno
8: Yo Joana Brito ni tamela owavuza anashikola moza moza nona enea Joana kazi wa kweli bwana ni nalo sina masundo a desima klasi ali nona mwenye kazi wa kula ena alibiote ya bai
1: baito egaozea mwavuze gandi mwa amfuna nyo kusana makani chini mfanyelo kosi wa wila anashikola ziwelelemo egile litumo ya msambikana
8: Baito Joana Brito mpaka nywa ofia hiyo nwa temelewa vuhuza vina kwa anyakuru makamaka andimua hapa nubachi wabo kunu Zambezi makamaka azilo kunu mtoko nuhila akusepari ya matangaba adabu no.
1: Baito nota malila Bagarada Silva mabasa adretu noguma na muzi mwina.
8: Noguma na Joana Brito.

0: Mwendakwe ku Mosambiki mwendakwa pesa.
1: Exactamente.
2: Ndachina pangwana natume ndikuona fula vira ta golpe.
0: Ehe, tapo tapo.
1: Então, pa bozi bozi pali pa konekera golpe de estádio e depois pa baseni onseni pio. Pa onekera nyato ikulu maningi anapia na Mosambiki muno anangwa kufa, anangwa kupeka, anangu anangu já tene pano kutaika kwena kanongo kuti kaputrado zimaningi. Mas frimo da bolian duli basi nkhabe. Ndaenda basi kusogolo basi. Ntamba enda basi kusogolo na nkhondiyo. Ntampa kwenda kusogolo na nkhondiyo pa bozibozi apo i pa kadone kire chingungano chinango pondo. Chingungano chinango kyo. Nkulongera kuti mbisatu onekera na nkhonda movement on wa frimo tai pa konekera magigwani. Mwini mutapa. Musa kwanto. Ndikalikali ja. Kupula muno ina misoka ina ngombu izinji mas pika funa maningi maningi mesmo ndikuta Mosambiki muti kali ntendere basi mas na pakonekera misoka ne yonseni iyo idaza kachitikira nkhabe então so pakuungani kambu zao grupo ene iyo ida formari Dr. Chivambo Mwenjani iyo siku coisa chaka kwa 1969 a 1961 então basa kaforma movimento zitatu zenizi basi katibozio ni Frente de Libertação de Moçambique tasa kwa una kutipa o Dinamo Manu Nami onseni awa então basa kaforma nsoko bosi basi
0: okay.
1: Exatamente
3: Maria Musanda Kambazo
4: mai mulipano na zoma yangu sendwano njangi madendi nyambaro ya isidwa
3: nyambaro
4: isidwa kupangisanyi msambi nadani makamaka nsendwene
3: nyimbo zake pana nyimbo maningi
4: so kulangana piana ndikuzokusenzekesa ndani makamaka
3: sapatana piana na nyimbo zake zisaindirwa na ali anaziwambo kuimba ine ngazi wa kuimba di
4: okay ima muli muno kilimane tomera lili munamtaka pinga siku
3: takita tejan
4: lero ni siku ya makamaka kuona kwani
3: lero ndi siku ya dia 25 di setembro
4: ndikupangisanyi
3: sapangisa dia idafa zozina mashili
4: apotene bakuna ime siku ineyi binafunika kuti pikitwe tora kupangisa ale anyankhondo makamaka nini
3: sakuneka bindu bizingi maningi senzeka pinango pina byakusho isayari itani para tensene ne tichite tani te organizari zikwatu ikhale bon barikonekana muntu akukana chintu puntima ando nsenene akale finiji nazikwatu ikhale bon
4: apo kuti ando nsene akhale chivirano akhale pandendere safunika kuvirana kuvirana kwachi kuna virana tani kukhazikana pansi kuenda kachita ulangizo mpisa makamaka nichikuona kwanu
3: kukhalisana pansi batikapangisana tinzeru zadidi pina ilingana ife aisidwa tisalila ponti purumero kuna pai mkuru ponti ife ngabe mazi ngabe maiti ngapa kuno kuna basa ife tisabwera porque tisafuna pai watu
4: mungaona umpando na kitika andu wa sapana andu satemana mamizi mkunja kungadoka pokoso matelefone na pinango pina funika kutipikido kutinyatwa ningazani zimale ninji kuna kwari mwene nga nyakubaga
3: siku tisafunika penepire tisafunika tikali nambu wa ndumbo akare organizado mpaka tilanganisambo uriki unango asapiwa se mutivu unango asapiwa na mutivu acho usachita iye
4: kuna kupi organizari pepi mbani kwa kupisa sanjira mbani ndi fimbumba ndi anyakutonga mbani makamaka
3: makamaka chikulu ndi fimbumba tikale na miti maibozeni kule kusogolo kule vaya angaza kabwera mbapita mbafishari mwamure muda una kwarta una ipe ana pianaji
4: muli masakartari ambairo anakitanyi makamaka
3: masakartari ambairo pinango ningachinji nakudasala ndijinyeru ule anazi wakuti ule pale ine ndisafuna kuchita chakuti sakartari unango asakunyarwi selonga di so ife nene anachindwa chamba muru ndaule tina kitikaranganisani mundu ndi mundu alanganisenzachi mundu ndi mundu alanganisenzachi kwenye masakartari achinji wawa anango miti mayamala modariki tinafuna pepi pinachitika ipi kionsenene tinafuna ipe tensenene tipikilasili pabozipene zikwe kare kiadidi

0: Abílio Mandlas, Trevano, Ternans, Zicumi, Nauboso, Vintrasiora, Chimer Mafalo, Steve, Tangue, Ia, Andona, Tanda, Ku, Busa, Muiwao, Massico Didi.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Anya kutibato radio Mosambiki Beraniko, tukufika Trevano na Makani, ulikira munu mwishtuda radio Mosambiki munu mwondo mprovincia Zambezi ya pano panzindo Kilimani. Na tchezilero, tangwi mikanzu inoneka nkati mwino provincia na mbulisi nangu nkati mwazikota na Mosambiki, ndi mikanzu inonekeshi tangwi ya antu anatanda Trevano kubusika moyo. Makamaka, bilibili psoneka kazi chikene, ife ninga nyumba ya mpepo ya mbumba tabala, Tchese Nibano, Tangwi Ibusibos, Tizuchamaso na Mbuya Paulino Liri, Bulikira Pafukwe, Ikulu Muno, Provincia Zambezi, Sikana Mabasa Ongumi, Makamaka Kundi, ya kuonera, Bilibe Nchitika, pa Mbumba, Kulanganira Nsolo, Makamaka Antwana Nenseka, Bulikira pa Utenda wa Nsolo. Mbuya Beraniko, Zandimwani, Makamaka.
2: Zinanga ni Paulino Augusto Liri. Nipati basa wa mbuto ngumi inatakana mbuto ya kuli inatakana wa mbuto ngumi panu provinsi ya Zambezi nikimula direkta wa provinsi ya Saudi kuhili makamaka kubasa ya programa ya Saudi mentali inatakana andu ya matenda mensoro
0: ndipo mweni mbuya mpyadidi telepata malakumbutsana apatipangincha kumera tangu ya mikanzu bosibosi makamaka andu anatanda kubusika moyo makamaka ale ana chita uipi kwa iyo kawoka tangwi ya kubusika moyo. Kuna kwa numbu imu ninga fukwe ya basa kulu munu mprovincia inasalaka na basa ungumi. Mikansu, ditambu nanchi?
2: Takuteka kamwe, kulongela kuti kwa antu anatanda kubulisika kubulusa moyo wao. Mikansu makamaka inakwata antu bakala na manyere zero pa magani zero nganganea. Nja mazinji, pina angu, sakala na pindu pia familia. Kuti kwa silimundu pa familia peno pa chisa pa familia pa silimundu hada chita aja tanda kubusa mwole wachi mundu nangu wa familia podi tambe kuna kutinjira nenu nungandungi njira ya kuchita ya kutanda busa mwole wachi. Nangu naonga kutina makanukano openu matendo wa munsoro nongola lechimirefi na depresao peno na ansiedadi na matenda zinji ya kawamu kakena cha mwana lechimira mapsikozi peno shikizofrenia unsala, utenda unsala, utenda ulo kumaganiziru kakamu tangu ya mundu pikisikali aferwa na familia peno asiana na mangazi peno ndi aniandi ni mikanzu inakwata antu mbakala na manyezira neo, maganizira neo, busa vidao. Mikanzu inangu, ni tangu mejmu pa antu o machaka anakala na nsambu wakumwa madoro, kumwa nipa penu maserveja na mabibida. Tangu muntu angamwa bibida, chokutoma iye asakala nunga ule wakuti. Munsolo saengerero ntao na tangwe shobu noe openu
0: njirane
2: ya kuma bibida podi tambe mundu kala na maganisiru ya kumbu kutibusa moyo wao pinangu antu pikulu kakamwe pinakwata mundu kutiamwe bibida tangwe nisekero openu tangwe ina iye pa familia penu papipachisa ome yukubasa kwachi mikanzi nangu inakwata antu kala na maganizirwa nea penu mbatanda kubusa au busa moyo wao ndi na tangu ya majogo anachitrua mataka chinchino chumina majogo diazari penu kuti yu asajogari dipoji ya saluza pakuluza pali dinyeri daluze penu siachitai ya chita mangawa openo chita tani tango komu dina kwata na bwere zera dinyeri nongenene tango mundu sakala na ule wakukala na makanikanzu wa munsolo na chimina depresao penu ya sedadi mnjimba kala na maganiziro kubusa nsolo mwawachi nonga njira ya idaone kuti atawe pa nyato ma problema da sake.
0: Bon, mbuya uliri tingalonga tangu zibozi ya anto na busa vyao moyo. Tipangini imwe ninga fukwe nsikana mbasa ungumi. Mikansu njikuli noneka, njakuchepa, nditani muno mprovincia.
2: Ifi nonga na kusalakana open wa nyakusakana na mabasanea open na matendanea ungume wa munsolo panu ba provincia Zambezia ndinyato zikulu kakamwe sakuti sabusa zinji kakamwe antu na makanukana nganea pia na manesikeno nganea ngolonga kuti panu ba provincia atu ya Zambezia panu pa zinda atu ya Zambezia tina kutu sentri yun kazu so pa mezi mitandhatu kumesula kwa janeiro ate junho ya chaka chino
0: mazana manai
2: mazana
0: na boss
2: então chaka chidamala ifi tikali na dzana na maku matandatu na piwiri antu adatanda busa moyo wa honga kuti ita chaka chamala na chaka chino itakwira kakamwe ngolonga kuti ndi imani sekera wakulu kakamwe na chimura kuti nanga problema Saudi Publica safuna kuti ife na apate basa ngumi penu anangu anachimera ma sociedade civil abale anthu akubala penu pachisa apate apachisa chama mareglo penu ma sekretario ina anthu azinji safuna kuti khala anthu aku tipati basa kulongera kuti ti tionerele ana pale atu ale akale mzinda mwatu anakala na manyeri zilionea aku musa o kuzipeka
0: apitingalonga tambu ya mikanzu ilakula mungi sasa makada pita wa ya kula tambu nanyi mikanzu makada pita mikanzu ikale kucheba makawa uno ya kula nditani
2: ya kula tambu ifisa na manabasa na chitefe ngulongira kuti na basa na chitefe yakula anthu anathanda kuzipeka ntao sia anthu anathanda kuzipeka yakula ngulongira kuti fitiri njira ya dini kuti implement sakwanisa kwa peza anthu ante kuzipeka ne kuchakutoma anthu anabwera kwa kumbuto ngumi penu cha kadamwa cha makininu penu cha kadachita kadatanda kuzipeka na nkambala tao anthu anea ife alenku kwa pasa mitombo penu ya ku
0: towera pulumuke
2: o penu
0: abusi
2: mitombo pida idamweo itambe ule ada kuzipeka na nkambala ada zipeka ale ada tana kuzipeka nda ale kupa kwa taratata na mitombo itambe sa pasa ane antu anajita ma psikologo penu mateku psikiatria penu anangu anajita tani anajita masesao penu anacheza na antu nanea saka kudziwa ninji kakamwe makamaka chida kwata kuti
0: abusi moyo
2: wao i kupedza na kutambeti na sa pedza anthu ali kulonga kuti njira ndipi njira ya didi ya kuti titunde manyerezero omaganizino ngana ne
0: kuti basa bozo musichita kupi musichita muno nzinda basi ene peno musafika ma district ndani
2: if nonga kuto nyumba ikulu inagukumira mabasa ungumi ife tiri kwazi ma district onsenen tina ma psikologu tina ma tekni psikiatria ma hospitala nangu nongo ofisa central ofisa Gerald Kilimani Saint Saudi ni kwa dala tina ma terapeuta occupational na honga kuti ife tiri ma district onsenen tiri ma district onsenen muntu ule anakhala na manisekero nongo nanea penu ana shamwali penu na mbali penu ana awale na kudzi penu mbali wapachisa ne safunika kuti fendezere ngumu mbuto ngumu nyumba ngumu i tiendi ka saka kupedzwa na apate apate abasa ngumi makamaka kwa programa ya saudi mental peno natimia mapsikologu iyo matekni psikiatria
0: kwedi mapsikologu basa makamaka mbuya uliri nchipi tuwela kupeza na tambanya atwa makamaka na nese kabulikira utenda wa nsoro mwalunga kundi nango materapeutika basa makamaka nchipi na chiteo
2: materapeuta kupasonala chita kuti mtu munda kana na matenda yesa asa duala penu mabasa nangu akajiteka leni hako ni safi kwa part tama terapeuta kwa sana asa kwa nisa kwa kuchita kwa chita mtu no abwerere achi kumfundisa abwerere achi mabasa akachitia kaleni kuti na matenda ni kwa nisa kwa chita inama mabasa anangu azinji kakamu kutu ima terapeuta kupasona asakunisa chita mapsikologu na tangwe na mafala asakunisa
0: kupeza
2: mtu na kucheza kwa tuwezesa njira za kuti ya kutunda penu mikanzu penu tunda nyato zinapita nayo kwa kwame pa makaliro wao tao matekini kupsikiatria penu mapsikiatra asakunisa kutangwe anapeza na mafala tambea asakunisa tangwe na makininu penu na makininu kwa peza antu ale kwa peza antu kuti abuki na panyatwa inagumanika leo.
0: Kodi njira njipi? Tatu buzboza pata basa wangumi asa pata hapa buzpeni kada mundu nzizi yachi ndani.
2: Pata basa pata tonsenet sa pata buzpeni majine nzizubu zeni tingaona ifi tangwa tinga chenza na mundu chinchino chinafunika kakamu mkulonga kuti mateko mpsikiatria umabe psikiatra atani pati basa na mtu no sa mrondeza kwa psikiatra peno teki psikiatria ngakuti mtu chinchini nafune di mafala akuti ampasi mpango ampasi kipapu pra kuti iye atani abuke pa makaliro kwa maganiziro panagumanike ndao anachitwa anapati na mprekeza kunu kuna kuma psikolo jisha teki psikiatria jaha chita basa pao mapsikolo kwa jita babasa pao. Ta mtu safuna kutifi timbwerezi kukunzinda kwa hacho penu pa, kuna familia hachi. Ntao materapeuta kupasonale penu maasistenti sosial asatan penda kamuntu ule kwa familia. Ii tambe funzisa familia kumu safuna kutifi titandize mbali hato o ntenda. Tao anea sapana basa kada mtu nzizi hachi safuna kutumseneni tina objetivu penu
0: njire bozene kuna frame bozene kutumunda wangi
2: kuparamunda wangi
0: hapo utingalunga tangwe ya basa na chitemwe njakunensa mipingu na unemwe pa basa na chitemwe nsiku na nsiku kupata basa na antu kuti asanense kabulikira misoro makamaka nditani musa tendiza dana ndo buzubuzi
2: basa mungajita basa na kuti na rudu na isanense tangwe tambende ifi tafunza chita mashtudo mabuku para tandiza antu nganania ne chikulu kakamu kwa kuti pezinji pina chibika kuti di nyato zinajita zikulu nangu basi ya programa ya saudi mentali mashtima programa nangu kuti kusoa kwa kubiri para kutichita basi nganania para antu wa zinji yuachitima programa zinji pa kutipeja antu nganania taundi ndi mash antu hali anabweresera anabwera pambutu watu ifu saa penza nongo tiku tiku kunifutivya penza pizinji kakamu itambe prekatakuta kuna Radio Mosambiki sa kutipasa nzidzu nono yupra ifu tibwere za longe tangwe ali manensekero penu nyatwa zina chalakana zina chalakana
0: Mbumba
2: open umejimu zina tilakana kilu ni nonga kutivi nyatwa open matenda munsolo ungume munsolo safuna kutifi tijuti ifi pitia pedzana anthu atsui tsangwa tomwe kuti ngumewa musoro wawo utenda usabwera dipoje majisa afuna kuti tipundi anthu kukwala kukhala munthu akhana matenda
0: kodi basa ndichitemwe na anthu ali na utenda wa msoro sapo kuti ndimikanzu kuli kakamwe inakumanika na anthu azinje apo musakwanisa kuatendeza mwadidi anthu anthu sawanga ditani ntengo wa anthu anawanga wakuchepa wakukula
2: azinji kama anthu kakamwe anthu asasa pdf anangu sawanga ne kuwanga kuti asabwere asabwe iwo asachita mabasa awe kachitewo kaleni maji basa peno tratamento yao devi iende sempre safune kuti tsongolese kakamwe alipo matenda kuti anachita munthu tinatendere open tinapedza iliposhi tinamala maji matenda anangu ni matenda
0: alekupitiriza
2: safune kuti tichite basa nakwenda nakwenda
0: kodi mitombwe ya tenda abozibozi soneka asakwanisa kuchita basa ninga mwakali ninga munafunikirepyo nkhabe mikanzu inango
2: tina materapeuta occupational tina mapsikologo tina matekno psikiatria mapsikiatra tina maassistent social ansenena asapada pra kuti
0: kupeza
2: munthu noni down unango anapasa makininu anango anapedza na tangwa
0: nafala kucheza naye
2: nafala maganiziro unango anapedza na basa kuti munthu abwerere abwerezeke kuti pra achite basa kachiteka lene unango anaenda kamperekeza penu para basa na familia penu na munthu kuti atairiwe
0: mkati mobale
2: pachisa tao munthu apode bwereze bwera ate pabasa na chimelefe na ifi integração social tanto para família peno pabasa ate mesmo pa pachisa sim arizinji kakamu ate sabwerera chita mafakuldade chita shikola mafakuldade terminali papata basa ndao ndi utenda wa munsolo ne sino utenda ta kuti munthu aivezi podi na uchita mabasa kachiteka lemu podi chita

0: anatanda ku busa moyo wao trepanta cheza na mbuya Paulino Uliri bulikira pa fukwe kulungati mwa ino provincia Zambezi inasikana basa a ungumi makama kakundi ya kulanganira ungumi wa solo
1: Radio Mozambique